aza koya kobanga te banani bazotungisa yo ndeko na ngai banani mokonzi na yo azali azotala yo kotokole na adoration oyo bongo lobi kende epa na baoyo baza kotungisa